0: sambisi pabarapa togoramba ton na mana soba zanr merne paluwa ya ton moro to lumsa da lum tomde wakat kanga ton zakari nga da fan kamban tal ko ko ramande ne kuma ton na yisib la fan zakwa dar ba zakai lemde lumsa do taton ndea ton sira loi la soma ngre pour un wakat la wakat fan la hina ile to lumsa do tay soma mpam ko ton no lumsa ya ton moro on pekka wakat la wakatu anon fan ya tu ata tabo lumsa do tahawa ne moto erek san fan sur le peke la dade ko do javelle wala o mon peke rampe kan sa bene yadra masam la dayalra wintoye hammi kameta panara men cher dama te ton tiam te sin musambi si pa wala pa rmi met tolo patte te ton pananga ndu sa ru tapo ba man mo rogre te pali mo kuda ma rum sa ruta ya bunin hinan ko tonno na yirete pali mo da pan ton ni po ni se nyam ti rma ma ya mini se ni hanget la fo wen na zura mbose Togolimba, tonya ese mkombe sawara baba, atum sun panga na uru di duntum. Wakat kanga, jirat ming sumbot kwa nam, nisip sumbot kwa mkong kwa mafa, ala tomo is, na uru di tiebe. Na uru dip ming tom di ene, ala tom di kiyaklo ni ara, ngabe biye fana wakat le wakate. Hena ese mkwe na uru di paam tom mdum. Tonya ese mkwe na uru dut neko ahne tom ya, nebe tom uru tom soma ya. Alo ya sobo, batom bafu fansuru le mpeke, chende dek ode javel wala, omo na mpeke. Ono omenga, tom siya de mpeke le chiyat anfan. Tom ya pekko sia sira ma katom yarwa masmo tende yarwa muntu ya kudra sia katom dekle ndwe ngabe ya zemas ma ko pama sira ma katom sin tende baske na gulu chi zanyane ndumtum turo patom katom ko nga anan gulu dot na gulu du ga etile ko tombo kamodo etina esemo nga anan gulu dot wakat wakat fa kasawala abu minhu kud na gulu du yo abu minhu na ko som soma na esemo kasawala ko pam fum ko ni se nyam kilo mo mahane ala pistea ni hinot la fa wena na no zona mantis
1: ta girba handi markin yam february ce fo maga sobara to ni maga sobara to ni bano katifo bano katihe marizo doro he marizo doro no don kan agbar wi hip ya dinga halaga bayr mahallasi ilma gune zam tedir

société togolaise de santé mentale katana ka tiya caman ba tiri ka gole lafiya po bamba ko maga yoyone damo ya caya ya caman ba kuni ya program national de addiction au produit pouvoir mengadra mba tiri ka gole ufo lafiya po tobe telemina ya caya mba wiyo ashkroma bopi ni tanko bantu de enigo bama kuno ma damo kote de kuno bobo nanti kafe akwa katana kafe akwa yanti dara ba ijima shana kubura agro anti nanga yamba kuno danya kote de kote fame lababe nanti bakwasi dara de jobo bwole nanti lalba sabo no marba pinye ye yanlobo sabo ko yanyo yasamba ya dajo ko nanta yiwa inga kulcha lanyika ii inatani kautani kumaha malanda kata butana lanyiti yunina mabla kapuga a odo guwant a kutika guwanda lasa dalanganya kapanguan kawalada lanyika kaya mpuda yuku yukula kaba yalba para ekal ayala tuta kwa mpuda payi kapuga bamba kula itani kumaha pa biyena kupa ebe tontuna lanyika kumaha jaja isu ke amara damu esan ga iwe nuna lenti alupo ito tambamu isu ka ba batangwa akafrika do kasa semana yanyanyang akaraka ayalpo kaba yalma pakata kayalpo lenika kwanja imuha kanyaka tani kagatu isiale lenika kachonan dina bambini amara damu a bambini ti atwenti bunta tiye da kala kama ni ni ama lanti damu ye da ban lanti ka ga fara da ban lanika dogi ama dogi ba ko ti ta ma bunta tiye da ka ce kala kama ni ni lanika ka o ma bunta da ka ce ka ce fa me ka ya ma ka ta da ama ko ba ko ye dora ma ba ma kasanga na fuga ya yarin bako tibetane po kaya ina pabupe kada mbala katabi kwa kala fabo bako da dar jibo buwan

0: bon son et l'oncle son de ta
1: radio. Moi de ma télé.
0: On ne se lasse jamais.
2: Sambi si parbarapa togolamba ton namana so bazan mer ne pas loin ya ton modot lum sa danum tomne wakat kanga ton zakari ngada fa kamba antal kon ko ramande nan koma ton na yisib la fa zakan la ba zakay lemde lum sa do taton de ton shara loi la soma ngien pour wakat la wakat fa la hna yile ton lum sa do tay soma pam ko ton no lum sa ya ton modot rompe ka wakat la wakato ano fa ya tu ga tantabo lum sa do taha wa ni moto elix en fa sur le peke la dade ko do javelle wala o mon peke ampetna sa beri adra masam da yarra wintuwe hammi kameta panorama cher da mate ton tiang tesin msambi si parbara pa rmi mate tulu patte ton panangandu salu tapuwa adman morogre te paluma kudama rum saluta ya bunin hna ko tondo na yirete paluma da pan ton ni ko ni se nyam kire mama ha ya minisi ni hanjet la fo wena na zura mbose Togolimba, ton na ese mkombe sawara baba, atom son panga kana ngulu de dumtom, wakat kanga. Dir ning sumbot ko nam ni sub sumbo ko am kon ko ma fa ala tom is, na ngulu de tiebe. Na ngulu de ning tom de ene, ala tom de ki yarlo ne ara, ngabe be fa na wakat lo wakate. Na ese mk na ngulu de pam tom ndum. Ton na ese mk na ngulu dot ne ko ahna tom ya. Lebe ton ngul tom soma ya. Alo ya sobo ba tom bof fa sur le pek, tende de ko deja vel wala o mon nam pek. O nu o menga tom sher de pek ko le tu ya tan fa. Tom ya pek ko se ya sher ma ko tom yarro ma asmo tende yarro mintu ya ko de se ya ke tom de kle ndwe ngabe ya jemas ma ko pam sher ma ko tom sin tende baske na ngun tien vanyan ne ndum tom touro pe ton ko tom ko nga na ngun dot na ngun dot ga etile ko tom bo ka modro etina ese mo nga na ngun dot wakat wakat fa ka sawala abum ni hun kout na ngun do abum ni hun na ko ko som soma na ese mo ka sawala ko pam fum ko ni sub yam ci lo ma hanen ala piste ya ni hinyot la fa we an na no zona mantis
3: to jirbe hendi nar killi am fay boray se fo maga sobora toni mo maga sobora toni mo gano kati fo gano kati hemari zodoro mo don no kan agbor wi ya de ga halir ga bayr mahallasi irma gune zam kaydi ranir go nan kul ka harzi bay go imi munu imi stay mu gar chan seira aban ga du bongizi yang gono imi ko ka kite da barkan na imi mori ira to won ban ga yi hin ka hallasi sobora toni mo aban ga ar killa kinir sedin imi ga ya hanno waino kwanni asibar ganji bon kannar killara wona bandaga wat kulkan ar killa zibi handi hinz kulu bar gin kan nyum ke follon bo ganyum mo borsa nyuma de omo borsa nyuma de o de javel nan ga safuno kan nyum mun da nyum mai da inda non ga nyum da abandaga da kottu ni gin ko gata ta alkul sara numa bai kan hemari zodoro donno kan borbi nan ga ministro kan hoggay de bore ga hambano bore kan gande gogo koyi nanon ni mu labaro to nandi islamo kuddo
4: umman kasan togo don riga kafe zazzabin cizon soro mu guji cizon soro mu koyi tsafta a cikin gidajenmu da kai wayansa mu bude hanyar ruwa masu taruwa domin su nisance gidajenmu mu sarrafa sharan gida yanda ya kamata mu rataya kuma mu dunga kwana a karkashin gidajen soron da aka samu a lokacin da aka raba kowane dare da kuma kowane yanayi don neman kariya daga cizon soro a dunga wanke gidan soron da sabulu mai laushi ba da omo ba ko kuma eau de javel a dunga wanke gidan soron idan ta yi datti ko kuma kowane wata sau daya a shanya shi a cikin inuwa ba a rana ba kuma a sake amfani da shi a gyara shi ko a dinke idan ya kwance ya ku jama'a kada zafi ta hana ku barci a karkashin gidan soro ku yi kokari mu saba da gidan soro domin zazzabin cizon soro na kashe gidan soro babban kariya ce daga zazzabin cizon soro wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya da abokan hulɗarsu
5: Togo ana kim ketum makmal moku nya fi ba asen proya te ma kengal poan le do na do ba pol te le ngande nam pa abon ba mom lak to ko ya tel ngande dem ba mom teng mak nga kan sala ga sa kenyen do ka nga ya nyim bata mak do na ma ntampul mo bo te ma kel ngande ta pol ba mom kan sa ken lo wi ke na ina do ta mak le ben ko na do bo te ma kel gbeng ne le do ngo pon te san wi mbo kinye ke le pile ke ke sine tengal poa do ko ke na du bwa ni mak pom kwa ke trte ka te ta ko ni na du agbo pore ya te ma ke ngal poa ke le sanan le na bu ki na ta le sen o de javel ke o mo te afro le ko do te de le ke de de mbo po ni te ta de le ke de de ngi mbo ya ya do te ko fa de ke le gbe te ma ke do le po ni le na du bwa ba char te ta de me tu cho ka ben ngal ke ti te ba nga de do te ke gerne gla de ke do le po ni bu na chem te ta che ka toto le sa to alaw je te da attaque ke te ta ngako do na du bwa po ya te ngal po an ka na mante na sa ke te ngako do na du bwa po yiru ko ma po te mbo ya fiba ko ko do boy le na du bwa sa na te te da attaque ke te ngako nya fiba asa ya te na te se gobna atika be ke pe ngko po po ya na po na ke mbo te tribe ya aja po
1: Rogo ya be, ke ya ngotu gbe fiba te gbe ni, ni pati pia mwa ke gbe e dunia jumne. Ti nga ngarman tuwa rfi denche, ke gbe, ti nyuwa mbala teke nakti denche, ke be le tiri wula hati mwari. Ti ta tu du nura aduna abinle, tu jontu me, ngokulu gwali, nyonka nyong, tam katam, ni uyo kayo. Ti nga ngoku bundu, li friku gute ni edu, ni pati soroku ni, buchiba nune, klasona njavel, ki niri nchi yomi, ni pati soroku uyo akubo ane. Ntom la, mateke mwaltene, ti nengu na osongi, te la denku uwe ni, mwakili ya fru sonu ku. Kukari la, nekpeti nye lukune. Nyabe, kutunto nga fru brute kudundu guni ya gomi. Cheru me, titi ya nye kime, kima ba fiba kuuline. Kudundu, kubuna la fru nyente, fiba ni. Lea nye boli ye, minisiru aligila fiba no. Numu atonson chen.

Chalamba baye société togolaise de santé mentale katene kete chalamba tereke gole la fia po bamba kolo mara yulene damu le chala yen chalamba kwe programme national des additions aux produits ko kuba minyedre mba tereke gole ne foga la fia po togo tene na yen chala mba baye ashkrona bakul ne tanke bantir ni ba baba kula mo damo ka tiada ka baba lanti ka fri akwa ka tan ka fri akwa lanti dara ba jima shina ka gura agbaru anti nan da lamba kula damia ka tiada ka lati fame la baba lanti ba ko si dara de jogo bola lanti lalba sabo ma da pile ya ngalwo ba suma ko kru muni sandang da jo kru munta yin mba kulcen lanika e na tani kautin ko mara malamba ka ta butane lanti yin na mabla ka pugan a do gwant a ka furko gwand la sa danga nganyang ka pangwam ka lada lanika ka yam pudu yoku yokula karba yalba pa akal ayan tuta pa pudu pai ka pugan bamba kula tene ko mara pa bien ko palba tontuma lanika ka mara jadra o nunga yeso ka amara damu sang ga yuri nunga lanisi anu po tuta mban yeso ka ba bitungla akafrika de kasa semana nganyang akalaka ayam pu karban yalma pakata kayam pu lanika kande mara kanya ka tenaka gatu siala lanika ka chonan dunya bumbum amara damu a bumbum nana lanichi atu lanichi buntiti yende kalakamara nimi nana amara lanichi damu yende banga lanichi kagamfakuna dabangi lanika drogi amo bagamba ko tutan mara buntiti yende kati kalakamo ni menenga lanika ka uma buntan bla ka bacari kati fama ka yabla kata amanga kita bako yang daramba mba mara kinder kasanga nufuga ya yalim bakula tegetane po kenya inya popopo kada mbala kata bi kwa kala fabu bakwada dar jogo bola

0: sambisi pabarapa togolamba ton namana so bazanga merne paluwa ya ton moto tulumsa danum tomne wakat kanga ton zakali ngadafa kamba antal konkola mande nan kuma ton na yisib la fin zakanwa dar baza kayilemde rumsa do taton ndea ton sirare lo la soma ngien pour wakat la wakat fa la hina yile ton rumsa do tay soma pam ko ton rumsa ya ton moto rompe ka wakat la wakatu anon fa ya tu ata tabo rumsa do tahawa ni moto elix en fan sur le peke la dade ko do javerli wala o mon peke arham peke sa beri adra masam da dayar ga wintoye hammi kameta panorama cher da mate ton tient tese msambi si pa bara pa remi mate tulu patent ton panangandu sa do tapo adman mo rogre te pali mo kuda rumsa do ta ya buni hna ko tondo na ilete pali mo da pan ton ko ni se nyam ci rama ma ya minise ni ha jet la fo wen na zura mo se Togolimba, ton na esse mon combien sawara baba atom son panga na guru de dumtom wakat kanga dir ni sumbot ko nam ni sum sumbo ko am kon ko amafa ala tom is na guru de tiebe na guru de ni tom de ene ala tom de ke yarlo ne ara ngabe be fa na wakat lo wakate na esse mon ko na guru de pam tom ndum ton na esse mon ko na guru dot ne ko ahna tom ya lebe tom guru tom soma ya alo ya sobo ba tom bof fan sur le pek tende de ko deja vel wala o mon nam pek o no o menga tom sir de pek ko le tu gat enfant tom ya pek sia sir ma ko tom yarro ma asmo tende yarro mun tu ya ko dro sia ke tom de kle ndwe ngabe ya zemus ma ko pam sir ma ko tom sin tende bas ke na gulu chi vanyan ne ndum tom to ro peto ko tom ko ga nan gulu tot na gulu du ga etile ko tombo ka modro etina e chemo ga nan gulu dot wakat wakat fa ka sawala abum ni hunkur na gulu du wo abum ni na ko ko som soma na e chemo ka sawala ko pam fum ko ni so nyam ti lomo ma hanne ala pister ni hinot la fa wean na no zona mantis
1: to jirbe hengi nar killi am febore ise fo maga sobora antoni no maga sobora antoni no gono katifo gono katte hemari zo doro mo dono kan agbor wi yade ni ga halir ga bayr mahallasi ilma gune zam kaydira nirgo nan kulka harzi baygo imi munu ilmi stami gor chansira abande ga du bongizi ngono imu ko kakte da barkan na im mori ira to wonu bande ga yi hen ka hallasi sobora ton yamo abande ga ar killa kin resedin imi ga yi ga ya hanno waino kwanni asbar ganji bon kannar killara wonu bande ga wat kulkan ar killa zibi handi his kuru bar hen ka nyum ke follo ba ga nyum mo bosa nyum ma de omo bosa nyum ma de ode javel yan ga safu no kan mun ga nan ni mai da inda nan ga ni mun da abban ni ga da kwatu ni gin ko gata ta alkul sara ni mai ka hemari zo doro don mu kan gobarbi yan ga ministro kan hogga

ti lalbe sabo no ma da pile ye ngaloba sima go kru muni sandanga da jo kru munta yim imba kulchen la neka e ina tane kalten ko mara mawanda ko te butane la ti lene na mabla ko pugo a odo gwant a ko fruko gwant la sa danga nganyan kapang gwam ko lata lanika ka yam pudi yoku yokule karba yalba para ekal ayan tuta kwa pudi pay ka pudi bamba kula tene ka mara pa biena ka palba tomtoma lanika ka mara jadra u nunga yesu ka amara damu esan ga yule nunga lanisi anupo ntuta mbwana yesu ka ba bitimbla akafrika de kasa semana nganyang akaraka ayam pu karban yalma pakata kayam pu lenika bande umara

ci atu lan ci bu ndete yende ak la gamo ni ni na amara lanen ci damu ye dabang lanen ci ka gam fatuna dabang lanen ka drogue amo bëggum ba ko tuta mo ra bu ndete yende ka ci kala gamo ni ni na lanen ka ko o mo bu ndan bla ko ci rek ci famé ka yalla ko tebe amara kutuba ko yeen dogram ba mba mo ra tindere kasanga ni fuga ya yali mbakula tritane po kinya inya popope kada mbala katabi kwa kala fabu bakwada dore jogo bula.